ayo ayo bolo bohwe kanggo bohora maju perang mari pasane ora mung ketang mung tetolok nganggo obor ayo podo mapakake prajurit panoro den pandekani prabu rawuh nggih kita kendhawuh